pia langu le bana fa wa fa lau fa fo ye le bala fa fa anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mang to ba ai ma se ta to wa si a mo mu wa la va le langu.

Wa se atu le vai o le wanti wa lima minute te aile I tula e lua li ni fui vai ngo le uli o le aso to na ilo lua I aso to na ilo masino yuni o le neitou sanga lua o lua ono le afo ua tatu wa ulia I le pule faso I fua le matai sawa wa afu ayo na tatu to e penei ya matatu feilo a ilungo peau mangalu ngalu le ea ea le leo unanga masani ya la wala leo le live iva se fulu tese ma lima fa moi li tautua fai fai pea li si uleo le saa mona ngalo ya ulo ufa pea nao na tautua atua ya walo uto upa ia malo uto malu li lea aso to nai ma lea aso to nai ya wale tautua ino lo uto upa ia malo ba malu lau te leo lea atu no manatu ole na ua mai ali tufa lea ngango li tatu pol kalame pe ona masani ya isa e fa fonga mai ai ya I vi vi inga po lea ngango fa tai tapene ni mai e ali mfai pule ole afio ango sal lo longa le motu tele di sala fai ya lo la tu sao ile vai tau fo ile fam na tuino le sala tu sanga talu ya ona fa vai na pe tu ma oti foi ya america sa mo ma manu a ya po tuila ma manu a ya ala le ile sala tu sanga manatu ya wa ve ala vale a ta tu oli oli mo ta tu fi fi mo ta tu tanginda le aso na oli oli ya wa le aso na fai ya le li Wai le tue tau mate le ete pe tue tau mate ia fo I fatupua me lilo le tulango na yai lo tatu utinu ile ne fo I va yaso le afua mai le wafoi ile amtalia o le famna tuina o le famna tuina o le tasa o le tonga ia mai la wafoi I pulenga atunu te tele pe tai ia o le na wale o tue tala ole ae ufa pena o nani wali le fita fafong fonga Samoa Le mata ngō fie le a mata mai lava I le aso na urua I a mata ai, I le aso whareilo le vai aso atu I ona tua. Ia se ia pā ia le aso ngā fua na sisi ane aile tanga vai o lo tātu utunuu. Se ia whāmai aina I le aso lulu na se I mawai atu nei. E manatu lā tātou te tūpea, ma ofo le tau langa alo whaiala le tātou te talo I le tua tātou te whātai ai pēa. Ia ma tātou talo sanga ina le anganga ina I mawhai ona mafu tātou I le tāpua I mai a le atunuu. Ya ufa pena fo na sauni atu le si uleo le sa mora ngalo. Ya wala na tautua I peo na masani ya I. En tatonu la sa mua ilau te apua imaya ili fatala mia fa solo tautua I peo na tatu ya I. Ya matou te fie fie fa filua I atu le si uleo le sa mora ngalo le pa ia maulunga o lo tatu ya tunu I ona tu te tele. Ma ilava fo e ya ili motu sao le tui manu ase ia pa ia fo ili si ufanua o le ala taua. Pa ia masani o lo tatu tunu u. Ele tui tau apea I sa mātou whamtalanga, wa ele tui tau popo sa moa, ele tui tau wilo, pa ia mai lawa le vavau e o le wha vavau. Wha whelo ai atun si uleo le sa mora ngalo, pa ia wha le malo, pa ia wha le atunu, ia ia sa mawhai ngao le tala le lei ua tātou wau, ia mo tātou ai ai ai nei pe, ono tātou ia le nei fwai vai tau o le soi fuanga. Wha whelo ai atu pa ia maualunga, ono tātou atunu ia utulanga wharupea, Ya ai tala me fa solo le tautu e peo na masani ai. La e fa fonga me foi le a fionga ya pito vau mana ya Anne Maria ti ufea vale le taala a wale nga so longo le tatu o nanga. Manu ia lau fita fa fonga fonga samo.

0: fam na tutu pia nisi me yo company ma pisi nisi na malo le atinu u wa fai ma utu umanga Samoa kala tu au onanga onia lofi lima ma fana fano le alofa
1: wa utu toni lise unga langatila fa apulo mitu a lima se u fa amalo fa yole fai wa
2: ngasi fale na tura pe ole mai fatu ka nessa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngasi ngasi le mafau fau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi ioe e momosi ai foi mau folinga o lana anava ase lau pasene lo soifo malolo ina e te ola fiafia farso ta ya ne loa le fau lulunga ya masai le opepe mama moe mausu te limo posa ile ofa olima fitu lima lua iva lima ono ofa olima fitu lima lua iva lima ono
3: peti susu wane foi ilone no fanga au tu ile yu ni te tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulango morisi ule ole samona ngako malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket o le fale o loa mo fa taunga ya sa uma e te fili fili I o losi atoa po le fa taulusi ma ua tau ma favela ma tau ma famata te le o loa tu ai sa mafi ngota mai le sami o o loa SS ma mea tau lima ma le Pacifica fili fili so se la e te ono mea ai o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe tau walunga loa e se tupe la foi sa moa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga Pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarket, Morisi Uleo le sa mona ngalo, Mali Stacy sponsor.
4: E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou tāo fia ai le pipisi o siama o wha mai e whewea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le an vale I so o se nofuanga lua o le fulu mama o lima I se fasi moli mawai mama mo le tolu se fulu ili fasfulu se kone le umi. Itai mi ngase si aita o mafa a ele ita o sami. Pe umafoi pe a uma ona faini ngā luenga palpala pe a fea ngai aima le tau singa o tangata mamai. Pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua. E mafai ona fao ngā veila au fulu ai lima o loo fata o winatu ili fale oloa. E tāua tele le fata tāua o vaenga nei mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Amoana ona toi whamana tu atu I ele tai utua a le ali isu a le ali le panona a loto Samoa ia ya Norm Sard ia whapea Andrew Sard I ele tato Pan Pacific Supermarketi yoi le tuatusi pia e fiamalanga atu iai o le Pan Pacific Supermarket I Bead Wheel Shop Tasi Bead Wheel Shopping Center I ele kona o Carlisle Avenue ma Bead Wheel Square I Bead Wheel le au whainga ruenga I oe o ka oka atanga loa lau mata fia fia ma le tausa a fia I oe le li o Norm ai fia wala au iai le telefoni a le sunga ya Norm ya po o Andrew o le iwa valu tolu lima a fa iba lua fa iba balu tolu lima fa iba lua fa maua so se o loa si I atoa tau mafa ese ese atanga loa maua I foi mali size 2 yo ya pe a fai sau booking atanga loa
5: e lua au au size 2 lau au umanga booking
2: kai le lei o e ia ia
5: wanga fo ele ai fai fa matu indol tuto tasele
2: uma ia le nala
5: o tato I nei atu nei o le asona fua le luma na inei
2: ia ia
5: ia o le afa manatu inai fo yeso se Samoa I fafo mai po ine ya Australia a ai mana tu ale fa manga ku ai le songa fuolo was fa ngau e ma wa marka mo sale sa
2: ya le nga la
5: no lo fa pena ona sa oni mata pena pena fo yele malo telo le atu nu ya ila tu fo lo mfa ona la tu fa mana tu ina ya la le fa la po tonga tu mo oti ya asi o tatu tu nu malama malu la fo yo sa mo lo tu nu lo su e fa malama Tu ya ina ubo tatu wa mau ya tunu ese to vao. Ya aile ngalo ile mfa ona fa mbulu la usa mo yo au mo lima. Ya mana tu la ya fo ko ona fa ilo mai ya le sunga le ya no sa ole le ya. Fa ya ole telo tau ma fa ese ese so tatu tunu ya ai mesi la fo. Ya o mea tau lima. Ola e ya ai tatou mo ya lai telo na mi ai pf maka maka kasial ko inga ko ma fa
2: oh yo mi ai a pangi popo ke ke pua a
5: fa mali fa mali lo maku ko inga vai lo ka ma ia no mo leva ngol lingi vai mi sau kusi fa lu penga a ai ai si si el tina ai se al mi ala el maka ko inga le vai po ye se fa ye fe
2: a ia le nga mar kui kui mal kui kui fa mali oka tangaloa
5: ke ia le mena tu fa na mai fa perlo maku ka vai mi sau so suki ya wale asusa a
2: se holo mu a
5: so holo mu a fa ku ko inga ngai lo inga mo wengi suki fa le ya le inga lo a lo le ya mo lo ye fa changa a
2: ai a changa lo a
5: ya a lo fa
2: mai lo cha mai ti a se askuli mi mai New Zealand ya wa uma upu a
5: e ba le lo ungo mo yo mo mo a nga lo mai me ka wa nga le nga mo se kuspa ya ko inga wa o ya o ya le ya lo a ve ya masalo le a fo tu mo fa tala le le asusa a
2: ya le na
5: lo mari ka lo ko inga ka mas aku sepa iya yo mesti aku ngawu mesti wai fe lang lang wo yo kau mafa si si
2: ay oka ale sei fo ila ale ula so se ula atanga lo mau uma yo
5: fe fe le mana ya ya so se tu so tai yala tu si pa iya tu si pese ya mtu si tai yala lo ngana sa mo so se tu manga tato ya ete mau uma na le fale ulo le sunga ya no yo
2: e mau wai fo pa elo
5: oka ulo si tato
2: supo yo so se tu ai nga loa a matautia
5: ele kio fu yo kan kam ku afa yela ko ika la fu yo ele ko
2: oi e uma longa ika la fu sui lo lengo
5: Tu aku sur ku aku si. Ya nak ta bilo ya lo sini tu ina su ya.
2: Kalau fa ya no.
5: Ai pela le arka me fa ye sama ma ya ka u ka kilo ngi ma.
2: E ka ka ke wa ku lo fa lo lo no. Sa us ko ina sama di bad ma fsil sili ma ya.
5: La la wa tu le li si le pito va.
2: Ai ye ai. O le fa ma natu tu tu ta si ya ka lo. Ya na na.
5: Fa ima le poko. Fa ima se alofa.
2: Fa ima se alofa lo fa fong sa mo.
5: E mana tu e pei fo ya si ta mali o ta tu la va changa ta to va. Ab no lo ko fai fa ye lo ava ngi kan fa kan ma su su si lo ma ku a. Pe ma la umba o fo fo de ke le o nga ka mama o nga kinga.
2: E mana tu a fo ye changa lo a. Ye ave uma tu a tu si o telefoni sto ino no ma.
5: Na fa ma ma.
2: E se foi mal sta li ton vole to ino.
5: E ndale ka ma ku a si ar mi ar e ka na ho ma ye telefoni ma.
2: Ya malesi mea leto italia mas telefoni ya wa umalona ave oloa ya leto italia lo mal telefoni sto ino nom
5: awanga foi leanga lea kuhu e popoko e fai wei awala foi e pule ya tanga teyele awala e mfayona sao ma yei ae ifi ae nes awa foi lo kakou kuwa lea maleanga ae se maha yor kuhu lea maleanga kakou mana ole mea ye mawolo tama wa inga fafau lo foi mase mea yo
2: okay. Sola sola lo a
5: ese wey aka pose kai ele se wey aka ko no le okay lo okay, le fa pena
2: ele se fa sa mole na o mea na wo chuchupu o mea na changa lo a mai fa funga anga sa mo wala na chuchupu na wo sa cho wo mai fa fo
5: ia ia o wey manga manga piko va wa fa ye se afio anga sa mo ni mela ki sa la okile mo
2: ia malesi mea ye fa sala la umele tu ai
5: Ya mala si mea ya pela sa tu nu tele. Ke fio ke ka milo mo ai mo mo mari mele wa ni si mi yo angele ala. Soli. Ya le wongo fo yo ka mo le ngua. Ya. Le ngu le o la lo fuku la wongo fo ai. Awa mo le ko ngu fo il le ngu fo la ngu kai.
2: Ya so ya ya.
5: Fa ya tu ai fo ai.
2: Ai ya.
5: Le anga es es o tu manga si o tatu tu nu alo lo fo sto ino no.
2: Ah, ese maloto alofa le o le tama ali ya tanga loa.
5: Yo mo ila tu ma o papa o ma la la ila u fanu o sini au se tali ne ya o fa pena onda. Fai foile sunga ya no. Yo e mo la tu tu manga i fala vela vitu tu pu ya mi se la fo ya. Fala vela ve masan ya fala vela ti tele pito va o pe o malanga le mali u maleoti ya. Ya mi se fo yo aso so fu a. Ya manisho vai o fai poi ponga.
2: Ah so fa na.
5: Tu singa ngoa po si va e kale si ma ya manisho ma tanga masa ni ya.
2: Ya so se me la vai so so ani la vai sunga ya no.
5: Ah. Ah yo yo sko inga fa kang ye ka mai kiki ai ma ye.
2: Ai cha che a cha cha ngalo.
5: Ya
2: pe a si si a chu fo le le fa le olo no.
5: Ai
2: fa ma tala ma ye sto ya ina.
5: Ali me ke fi fi ya wa. Ai wo lo le ya no me fa me ala ke. E fia fia ke le vai mai lo ya o sa u lo sko ina kala ngoma ya o ya
2: ya wa fo ilai sa wa stoi na mata o mama ingo a ya talo fai ya pa wala ta tala fe ha don't worry don't worry
5: o fe la le disu ko ko mai ya ole lis
2: na mai ya nga mai ya la nga ola e ko fa ni la nga le fa ma natural to le to to tasi
5: ya o ya
2: o nesful mal fa ta usanga le atinu a
5: ma le si meka ke wa kulu ko fe mai no mele elwa ko ko kong ya fa ru ko lo lunga i
2: ya yo ya e va be a yo
5: malo ma malo tele al tatu tu nu ya now na apopo ile va ya e pou le staff ne le la lo na va
2: a ya
5: ye mana tu ya e tele mo mi fo i fa ya tu se si se tu le manu ya ya ti oi ya pe fa yo oi se fa i pi si ni si mana tu o le fu e te fu e na tu tu e fu e na mo fo ya ti oi wa opu ma san ya le tu nu ya u le fa ngote ti au le tau wala tatu ti tau fa i fa la ve la ve u malava mana tu le anga le le yo sieta mai ti a sieta mari lo papa au malala ila ufanu sini le mamalu le tele le atunu
2: yo e maya lofa tele le toy ina ya Samoa lofa tele changa cha Samoa changa lo e malanga la ba ya Samoa masiana fana ona tali e tolua a ele la unga mainga le ole olo mai Samoa yo
5: e le mana ya le na ole sunga ya no mo e malanga i Samoa ya fai mai ana fa tonga a container so so ni foli au mai no fa ta mau ai nga ino si o tatu tunu ya mesial so so ni ngale au fai fa to anga
2: yo e
5: mala fai la fuman yo e
2: yo e ma tsai fa mana tsua tsu Samoa ya le tsau tsua ana ita mali ine ya o si tata wa tsinu le fale tsua ya masale au pepe ya misionali ya mo mo us tele ma poasa
5: te lo pito va
2: ya
5: o tele ya si si le va ya sole ne
2: o ya se a
5: Wa fai asi au pisi tele.
2: Ia, ia.
5: Nei fua fua nga laiti au fai esi pisi wale mau ala fia ai foi no vai malanga atu ma se sia ia le tatu vai. Ia au te telitonu au no ufa atu muria ia ela ngona ele tino. Ele ai lo se vai lo te tino tu lou le tapua ima ia le atu no o le tatu ti a lo e ma le siek. Ene pe ia le afu ili te tela ngona ale esi o le falo ngona. Ia
2: o ma lo si le lei ia. Ia o ma lo si le lei ia tangalo.
5: Ale mea la esi li ma le tau. Ia. Na tonu mai la o ka ile aso lulu ah
2: oh ya
5: ya mi a pe aro pe ya ile ila le ala umana ya inu alti alo e malsi ya ai fai mai la fa malustino le fale
2: ma na ya tele
5: yo e wa ta si le fautu nga tele a le tele nga ya mo e mausu masai ah ai le pa o tua na ya te o ile ha no e mafa ya yo na sa ni ale le mo lo wa so i fu ma lo lo ina
2: ah ya
5: wa sa le le wa a le fa ma sui sui ile tino ah ye le fu se au nga te malo atu yo malo ma ya nga ele uang ya ka au le se pa la si la no ah ele fu la na pa la si la e tu e lunga lu lu ta fi ta fi le ah ay ay pa la si la ila lo fi ko ka fa ku mai lunga ah ka ma wa lo nai lo na lo ta to fa ta mala ah
2: ya ya ma le si tu a ta nga lo i nei fo ya fa ta singa le fai ba ya so a so o mo le ba ya so a ma wa le ti a lo e ma le shake a to ai ya ma pa anga oi ma wa pa anga tu ai fo isa to ma sani sa mo wa le ba le o to ma futa ya ya ma wa fo ma pa anga fo a ma to ti le ma na yo nei fa ta singa mo ya to wo lo fa fo fo nga mai ilunga o api folinga ia manisi i tuol ke lo pea ia oi nei i fea i sini a tanga loa ke po town ioi o lo fatau nu e nei fata singa
5: mana ia mana ia aru ia ima avea i la uo la uo foi le te iloi a miole le a lo la uo te ala tu mau anima oi Oui, on va le mettre puis qu'on va aller le mettre face au soleil quand le mettre là où qu'on va la couvrir pour la canne car vous voyez fier fier ma chaîne ma moi mal sur
2: moi.
5: L'autre là tu m'as battu le stand à tatou sur la table sur son ingénieur mais le stand à ta. Ah ou non ah.
2: Mana ya.
5: Ah va y a toi Emmanuel mais y a au pied le téléphone il est là il y fait là il est là il y fait là mal aussi il y a il y a mais il fait mal aussi là aussi.
2: Ah.
5: Ya Peter. Ah. Elle fait où il y a mais il fait mal aussi là aussi il fait pénal il y a fait ouais mal aussi mais oh ah. Alors ma avec il a où avec ye lo uso a ai lo lo malo si en a mulele lo so vale vale vai e com maior a ale vo malo si tu ye to me fai va tu so so ninga na isi tanga tala o tele o ta tu tu no ya ya la le fa ma ma a venga wa te fai tu wa pito va tele yo le swinga fo wo to vai ele to tele ye ele nga tele ele malo lo si o le tino ya u fie fie fo ile tu tal tal no fa le nga a
2: ya
5: ai Ai ole si avai nga sili mali tawa. Ia ole mumuli tu ifu ole fe au tatu tangata o Samoa o se atunu ufe alofani. O se tangata o ni se atunu alo lofa o na tangata. Ina isi fu yo tatu usua tangata la tumu wai. Ba yo le au poleng e si le au fiki le au tonga. Ok, ba ile le au papua ngi kingi la wai. Ia e makau ki hoi mele au toke lau le au vanuatu.
2: Ia manai papa langi, fo i tanga loa.
5: E fai lau papa langi a lau vanga, vo lau makapu wiki le au mai a sia ia. Ia kua ia lau aktu Europa wanga e a. E wa o tele no fino fo ai mo tatu tangata. Ah. Ya kama maka puiki e se se afia fia e tala so na ngai faia tatu.
2: Le au sa mo a.
5: Ah, yo ai fia fia fa nga tatu tangata ya wala ya la to mia vale la fai. Ah.
2: Oka.
5: Ya voi ka fio la era ngai poko yo kama ngai fa vale o tatu tangata.
2: Ah.
5: Ma se e kia ko ya le ngai ya kama selen. O malo ko e ma yo ala wasu e ka ko ele ole.
2: Ya le na.
5: Yo.
2: Ole me a wo masan ya ya. Ya mana tua samo. Ya e maua fo ile lunga le laina a tanga loa. Be a ele maua le maua sa wa ba noa e te malanga tuai. Yo. Ya e mafai lava o na ti lau telefoni po lau TV. Ya e lunga le laina e te maua umai ya. Ya nei fo ya
5: mafutanga lele.
2: Ayo e fa malusino yo le sumpa yo le tato vai fa le natura mafai lava ne siva siva mai luma o lau pusa aisa.
5: Ai e pule au e pule alau pese te fie fie ye ilau la au lefa ya.
2: Aya.
5: Anga fai a leo vai fai ko kasi a ele se se fua mai fua ya. Oe ya. Mai pe fai pe anu fai pe ai. Dale pe fai fai a kama ya ele ai fai kalia oe malau fengi e fai ya.
2: Aya.
5: Ayo le vai nga la le liti ma le alo e ma le shek. Ya na te fai fonga mai e mfai untu ina atu e to vau se te mili tatu telefoni ma le vai nga o yai. E mfai po e tu atu au stadia nei po sini po fia lava se vai nga o e fai fonga mai a fai te mo o mia le vai lia. Ya na na e vala au mfaso te mai le afionga ile li pule.
2: Ya.
5: Talenga ya moe mausu, ya por tau si fo ya masae.
2: Ya ili telefoni o le o fa o lima fitu lima lua. Iva lima ono o fa o lima. Fitu lima lua, iwa lima ono. E te maua iei nisi faa matalanga, ma tausi ya masaile au pepe. Ia pol fitalainga ya mumoe mausu te lima po asa. Ioi. Ia ausi meipela u faa fonga saa moa, faa marulu watu. Ile faa fonga anga saa moa atanga loa. Olo isa moa la vale tato foma. Ia. Waleto e fia malanga ma ile fionga ya patu.
5: Ola ando wakupula ukambali.
2: Ya, wamana ya lavali bevela o Samoa, o teilore, mea na, wamana ya le tau.
5: Ya,
2: e fai ole na, ole telo fia fianga fo yo loo, fia ngai male atunu ule neivai tau, o loo fai ya isina malo o longa asia li foma, male falitua, atanga loa.
5: Na matala noa nei male tisunga le li foma, e fai maila natala. Fa malu lua tu ele afionga ya... E apitova mana ya. Ah. Le wota fai fia wat. Ya mali ese una fa wa ina ile so ya ya ya le lana por kalambi. Ah. Ono lo fia ngai la vale sunga le lifoma. Ya matu tu no afale ainga. Ya mesel fa mo mo yo isi si afia sa wa fia ngai ka ko mer si singa fu.
2: Ya amu ya lava ya le fionga ya pa tu atanga lo amal fale tu ya la mauta.
5: Fa mai le lana sa no atanga lo ya ile misia le so iva. Ah,
2: oh, la soiva ya
5: bai. Ola malanga mai ai la ufanu o sini ni. Ah.
2: Mm, ola solua.
5: Ya, ono no ingo la solua le vaya sfo. Ya le atali uma ya le fai nga malanga le sunga le li fo mai. Ma tu fa uwa winda tu ya tato por kala me ola sola ta ya. Ele o mai lo fo. Ah. Pe mai yo e mana tu fo ka maro o loku.
2: Mo ya. Ah. Ya mana tu fo ina ala na malanga isa mo o fo no tanga le i malua.
5: Ah. Pe mai ya. A o tu tai mo wono o vano i o fai atu tatu por kala me ai a o tu tai o fai se pisire ah fa pe pe a ka o var ka faor ka ku kam ah
2: la mana ya yo
5: ti ma ya ai fa malia tu a yo me fa malia tu al tu fine le fiona ya tu va mana ya ya o te lo foyo e lava mama toilo na si le fia ya yo tu lango le ngar fa o tu fa fo ma ya o fo ya o ko ke lo ma ka fa ka wa ya ka wa to ke le si le fia o sa fo ma
2: ya fa yo ma wa
5: fo yo lo mi lo mi lo mi ve me ki ngale uru e o yo le le go fo ai
2: a changa lo ya fa yo ma wa ma ye le fia nga ya pa tu ta plo kala me le ya wa uli bi ma tua fo ya la mauta a ya e momolia ya ya ya lo fa anga fo e fa manianga ya o le asa pati ya tayao a tanga loa ya ai mana tua sa moa ma la fa fonga anga ole numeral officer ole li foma yo le iba ono tolu ono fa ono tasi tasi e mafai lava ona e vala au ile officer ole fionga ya patu ya pe afai e te momi e vave se foma e ona olo o yai fo inisi foma e mafai ina fiso soani ya te oi a oto e se ai le fionga ya patu Yoi, ya ona toy long watch for ilea or oto pa yemolo oto mamalu leta uala soiva yala solua by yaso lumana ine a fire te fiasi yasi ile o ile official leli for my ole shop tasi St. Martin's Crescent e Black Town. Yamonisi fa matalanga bala au pea le numera ole officer ole ibono toluano fa ono tasi tasi. Ya ai usi mai pea lau fa fonga Samoa ile tautua fai fai pea lava le neia la wala leo le si uleo le Samoa na ngalo ya vava alua ai lea male alai vivas for tasmele lima fa mo ya mai yao auli o asa tona ite tasi ya tangaloa
5: ya pe ona fa fonga mali malo telo la chanchu chinu au le tunu na tufoi sina fa malo si au sina tu lalo se fa tuanga se fa mama avenga Ali si ule ole samora ngalo mo le fo iva e ngole weekend awala atu ai ia si o tatu tunu ele nga tai malo longa mai tu te fiau manga lue nga ia mese fo ila to tape na pena tu mo le aso pa i ole ali ile aso tai ao ole fa tu anga ile fo ia so si ule ole samora ngalo a fai fai mali ele sa tau tu anga wa mase se ela va lungo le awala le vai tau le nei mese la va tu nu su lo ia ile tau malu lu le nei vai tau pe o Aotearoa Ya ma inei I au se tali afa pe fo ile atu Europa manisi fo yo atu nu ya o se fautuanga ma se tu ala lo fa solo atu fo ya atu moto le Pasifika mana tu ane lo saunga le mu ilu ngo ala titele mana tu ai te saunga le mu ilu fa autauta ya te pangatia ilo mita vale fautuanga tu sa o mai si ule o sa mo ngalo ina im fa yo na maru pui pui ile marlo telo le tatu to do ya le tau lava ia ma le vava inga atu ya ya il sin ni usa we le sel termine le wanga ma le fun ma le valuti kri ile termine yo lono winga ma na ya i to vao mo le uma vai atu le malu lusa o kon maru wanga po ya le fa so so ma ma tango fie ya le talo le tau ya e moni puoa to ulu nei wanga ya ai mama mai e mafana fana lava foi winga le tau o loo vaaia pea la suruma ana togo fia o le la ia e aoga foi monai alomafana ua le tunu o feagai ma taaloga lenei foi vaitau petovao aua o le taimi nei o loo feagai ai foi ia ma taaloga kalapu eseese i lau fanua o sini nei fautuaina lava o le feoaʻi i luga o alatao aua o le taimi nei o loo feagai ai foi ia ma taaloga kalapu eseese i lau fanua o sini nei fautuaina lava o le feoaʻi i luga o ala tele vava

0: o se fa mana tuina lea o le ono se ful malfata usanga o le tatu o le tatu usanga o le tonga a le tuto atasi e mata utia lava mea na va aia fo i mata a mai lava
1: I le savali wa I le aso lua a le aso fraile o le vai aso nukene
0: yoe le aso fraile tangaloa
1: ok mata utia yoe fa tai lau fa maete pito vao te ilo fa maru lulu malo telo le tatu tidu malau fa saunga li fui vai ngale fiafi tau tua fai fai pe ali si ule ole sa mora ngalo le ali ai sa tatu tala fau mai sa mora mora so mana tu fai ele tu e tau wilo I ole ase si tala fau ule au ina atu a wala fi ta fa fong fonga wa loa ilau si la fia wai fa fonga mai mua ia ilungo wala so ta inga tele vavave ia ile afuanga mai ole tatu tu to tasi ia se ia o mai lava fo ele nei taimi tu ilo o matu a fa mali eina lau fi ta fa fonga fonga malau tapua inga sa mora Ya yeah, ina tau wa Yusuf amtelanga tatu por kalame. Ya awala fi ta fa fong fonga. Ya malisi vaenga pito vao. Ya wa family ya mali tatu tu stala pi ona mau wa fwese feilo inga. Ya fitu se ae fwe mali tatu tu stala. Ya ona olele ayus tatu tala mule. So e fali tatu tala mu tayao.
0: Ya wa
1: tatu tala fu sa mo le aswa tayao ole so. Ya ona ole asa fia ngai. Ya le tatu atu nu umale fa moe moe. Mai lava le asfa roilo le vayaso na se ima vaya tunei se ya o mai lava ile tue teimi ile a ile tasi le vaveao o le aso lulu na se ima vaya tunei pito vao.
0: Ma na ya
1: sa fia ngai ya ila utu stala le atunu ya mese lava fo ile sunga ya ta sesa le msem ya ma le tau mfinga o so ta inga ya ala lea ile pol kalambi ala tato malo. Fa tai e fo ile fionga le lipa le mia marka peneta e mese le fainga malo. Ya ono le amanda ia fo ile le tomai fo I Ya ol le fo yuso au ona le sunga ya ta sesalem sam mi tulanga mesin di fauna po nei to va
0: ma na ya tele a
1: le sunga la ya ta sesalem sam le sa fa ulul ya ya tulanga fo yo so ta inga ya manga yo inga so ta inga tele va vave ya fa malo fa ta li to tu fo ina wasa mo malona tuto tasi ya le ala le ali ya se ta tu tele li ni yas ya ai Ma na yo tatar tal no pito va wanga shaule leya ole aso fraile leana fubai. Se sava linga tele len fai.
0: O se ba inga mata utia changa loa.
1: Na mata mai na no uma mate atu le mamaola ta mata mata pito va. O se sisinga fu winga ese. Le ngate se vali au ta alo yena fati no inga le fie se fulu ta longa ese. Le ana fatino inai ma famna tu inai le ono su fatau sango le tatu tu jo chasi. Ya le sa fatau nu ina le asu freide. Se ya pa ya maila le asto na ipito vao. Le asa umusa inai le maota o lua fatasanga. Wa fasua faina ia le suafa lua fatasanga. Ya le maota e tua ia le maota fono iti a fau. Le malaya o le tanga ati a le atunu u. A waa faa moe moe ngatitele ia po upu fayo Samoa. Le olo vete ali to fa maluta ya wase manu ya sa mo nei marwa ya le sa mu sai nai sa mai mo nei foi le malu telo le tatu tunu talolo ese ese to va ya sa ye awai mai foi le talolo mai sio matu tu malo yo malu telo tu malo ese ese o I foi na telo ai le mana yo tu foi tu le va ai nga matu o fie to va o tu va ia tu ma nga o talolo tele Or vaenga le sa mai te wina I fo o te fa fo I e sa moa. Ia ile mata ngō fie le ngata le whemolia inga o whetalia inga o ta alono. Ia a oto oto o fo I sa tū la I le aso. Ia ele on tamai to oto o lama. O I fo I la le ta ua me sua la ula pauta ma sua la ula putai. Tō fa mo mori a wā sa moa mauna upfai. Ile mai te wina la ma le suanga o le vatele. Ele ai lava se talono non fa le tonu sono torto o mvaenga umwa sa fa pena na tali fuai tau le malo e tu sa ai ma le fa alo alonga mau alunga I tu malo se ese. Ia ina mai tau ina le telefo I ole to o le ta mau a inga. Na se sa ai tu malo a wale fa moe moenga o le fale au le fa mnatu ina ia pore umu sa aina. O le mauta e tua ia le mauta fono sa moa.
0: Mana ia
1: tele. Ia fa te fa alo alonga le tali mai o le fainga malo.
0: Mata utia lava a tangalo.
1: Ilo umai tau pito vau matu ato e sasa a ato ato iai. Leta mau a inga ole atunu. Tusa wa ave leta mau a inga ya fiu anga te itas. Wale ngata la mole malo. Ai mo a fiu anga te itas.
0: Yes.
1: Le tali fuai tau e matu ato e le puro le tofana a. Le tofana liu liu. Le awa fuai le aso ma le fa moe moe nga mawae.

0: Efam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le atu nu. Wa fai mau tu mang Samoa. Kala tu au nanga oni alo fili ma ma fana fana le alofa.
1: Wa tu tu ni se unga langa tila fa pulo mi tu ali ma se un fa malo fa yo le fai ba.
2: Lunga ya masai le opepe mama moy mausu telimo posa ile ofa olima fitu lima lua iva lima ono ofa olima fitu lima lua iva lima ono
3: petis is the one foi ilona no fanga out too ile unit tolu dasi fitu fitu ads road ilumia
1: le nutrition on queen no le lang lang mursi le ol samona nga o malestes sponsor
2: Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fa taunga ya sa uma. E te fili fili I olosi atoa. Pole fa taulusi.
3: Ma ua tau ma favela. Ma tau ma famata. Tele oloa tu uaisa ma fingota mai lisami. O oloa SS ma mea taulima ma le Pacifica. Fili fili so se la e te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe.
2: Tawa lunga loa e se tupe la fo isa moa. Fa so ta ina ilo le sunga ya no. Po entry sat. Ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pampis of Supermarkets, Morisi Uleon Samon Alo, Malestasia Sponsor.
4: Tawana mawe ta miti umo Samole ola malolo ina lei bai nona whanau mai, malona ola tuk tupuae. Ia mauti noa e fai tui pui pui alau pepe, pe a fai eilano I fole lua tausanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupu wae ma tui pui pui o whanau. Sa tui na atu mō aso ma taimi le faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa afso ta e se fō mai po ase tau si soifua mō nisi faa mtalanga.
6: O le ola malolo ina o pepe, o le ntafa yo I a au.
7: Ma?
8: Ma?
6: Ma?
7: Ma?
9: Ma?
6: Ma? Ma? O whanau, ola soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
5: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
2: Ia wha malo atu I lau tapo inga mamalu Samoa, whea lawa se tafal ke lope o leo e maua mai ai. Ia le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo moli atu alofa anga mo outou na watulai mali tātou taimi. Was full male ono minute wa te aina ile July tolu. Ai talwai e fia fatalo fatu le au au nanga. Ile pa ia male mamalu alo mafuta mai lunga o apia folinga ia fa apia foi me te tonu o mao ta malawa ile tautua. Ia fatalo fatua ile fatua ia fa ole tane in lane va ai lo mafuta mai me nofua alo ia fa apia foi ia muli anga tele peni amina muli anga le apai male fatua ia koreti male a inga lo mafuta mai. I New Zealand, I Aukilani, New Zealand. Ia whapea fwoi na whataalofa atuaile tautua ia mulipola taupau ma le wharitua ia vaovasa manaya te wila papali I olo mafuta mai I le tautua I le neitu la ole tato polo kalame ia fia whataalofa atu ma mamoli alofa anga I le fetalainga ia lio le babe a nesi Ia whapea ma le wharitua ia se fulu tasi. Ia whapea foi le afionga ia o te moa se yuli ma le wharitua ia salamasina fei. Moli atu alofaanga o le tautua mo outou. Tangaloa mo nisi alofaanga.
1: Io e fia moli atu alofaanga mo le tapua inga le sunga le pali tele taito Ioane. Ia whapea foi le wharitua ia viva ma le ai ngai minto. Whapea na foi ni fia taina le nei pese moli atu alofaanga le sunga ia fo maisali. Ia whapea foi le wharitua ia Luisa. Ya taina fole tatu pese le neimu le atua ia lofa angal tina matua ia kalala ma le fili ia ae mese o le tausi ia lina a te vanga ma le whanau ia I maunga tuli ai le ngata fo I lea o si a uo le sunga ia sasa ma pusi ma kafi mo moli atua lofa angal mo outou Nei alo whaanga nao mwhai ona manatua le nei teimula tātou pola kalame pito vau.
2: Ia tanga loa ole ataina ia le siufufonga o Felice Mikaele. Ia le tia emalie e moli moli atua ia lo whaanga mo o tau usila o tau whaafonga Samoa.

0: Yo Samoa, yo si fonga le na felice Mikaele, le tia Emily, le nana molmoli a tua yalo fanga, ya ila tolo ma futa mai ile tautua matapo, ia le alo faival si leo le samon ngalo, ya ile ne fo yasa tona ina watula imale tato taimi, wa luas fulma luomi nute, wa te ainele tulai tolu. Ya Samoa malau tapo inga malus mai lau fa fonga, isi tamu fa inga malisi uleo le samon ngalo, ya awal soifua malolo ina ona yo tato tangata. Ya o fa utuanga fa ali soifua malolo ina mo tangata, e fula fula vai, ya po o a au. Yoi, ya si ilunga ya vai pe a malolo, tu uvai ilunga se alunga, ina ia mawa lunga atu na ilo le fatu, moni na imi inute ile aso. Mana tua Samoa, le fa amalo stino masani, nyoi, savali, ia pefai ni au fa amalo stino mama, e fesoa so ani lea ili taamilo sanga o le toto ilo utino. Fa ititia ia le masima imea ai, nyoi, o le matautia o lea atalapta inga, ya fa ititia le masima, ili tuwina leo masima ili sauniuninga o taumafa, ya pole fa nga ina fo yo le masima ile taimi e tau sami ai o le tele o le masima e mafai ona mafua ai ona tau fia ele tino le sua vai mafa ati tele ina ai le fula yo a ao ya po o vai inu vai ya lava le lei ona e fesoso ani le vai ile fa atuma wina o le paleni o le tino ya awe te nofo Petu umi le tu langa e tasi. Ia fa atino ni ngā luenga po ngā yoinga e suia ai le tu langa o le tino I taimi uma. Ia ma ai maise lava I la tauna nofo I ofisa. Ia pe uma le lua I tu la, ia faisina sa vali vali awa le si tu langa lea. Ia ma fua ai foi, ia le fula fula o a ao po o vai. Ia faito tini fesoa soani, ia po mea ta ua o tet stocking po compression stockings, pe a fautua ina e laufo mai, e fesoa soani e faale leia le taamilo sanga o le toto yo tato vai. Sa ili vame se fesoa soani fafo mai, pe a fai e ti ngā tele o vai, a wale fatu tuu yai, a wale tuu umia. E mumu pe vevela le vaenga o le vae, o lo ofula, e fai nga tā ona e mā nava. E tupu whaafua se I le fula o le vai e tasi pe lua. Ia o le nasa moa o le fula fula o vai e mafai ona avea mafai longa o nisi ngase ngase I lautino. Ia o le fautuanga. Pule la pata inga, pule tua lalo, mai ile si uleo le samona ngalo. Ia vave ona faafisa o tai lau fo mai, mose tonga fitinga, au wale tu umia. Ia manatua, ia le anavata wale tato fo mai samoa, faapia fo li tautua ali si uleo le samona ngalo. O lou lava soifua malo lo ina lelei, o lo o yo lava a ao ma ulima. Ia ai usi mai pea lau faafonga samoa.
1: A faya ni ae ni au ngai peyo fulu. Ai te leo tinga ini, I tā ua lau toa, mātai tū le nei, la whaatinga vāenga nei. Ia e nafu e sea I se potu po se vāenga o le whale, I tamo mau mai lo āinga. Ia whae sea vāenga whaonga I tangata wā whia mai āinga a toa. A whiwa mti ngā le ulu pointino, inu kuala au me ti ngā malolo lei. Inu vai auri, masua kuala au sua mali. Telele tang mawhai kuala au aina mea mata ma kuala au aina sua mali. Kufuru ma māli mai taimi uma. Nofo le leile fali ma tamma māma I vāenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua malolo ina mo se fautuanga li fua mā. Ai li isau li fana mā. Ia tautua nā, awane I isau li se pasi o se tāwale lau pāsese inene I a fia ni se tangata. E sini lava le pui puia na ilo le tonga fitia.

Ia le pulenga ale senta ile bave ona reportia ile oleo aile io sofa ia nisi ele fa atu pu fa la bela be sele ni la pata inga mai ya ila tona moli mawina le changata o fe alwa imale naifi mala to fa tangi sia matua ina ia awane to ua fa nau e ta fa fa to John was shopping centers saluai nei fa afita uli olo o ali yari mai pea. Mali tato waya telefoni fai u, mai ile sete o sini ni usawe lese. Vi ia eleo leo le self-defense ale toya ina. Na usafa ia se ulungali ilo la fale Torrington, ma faamanu alia umai, I fainga sa wa ase alii, e torus fun malfata usanga, ilona faa unga se naifi, ma tatui ya ile tina, e fitus fun malelua malona to alua, e features full malelima ona tau sanga. Na bala au ele aulunga li ile 000. Ise reporti mai ile oleo e winga ele a falabelabe. Olo ta uai. Na faa tau nu ele a li isa wanga ile ta mama le tina. E ala ile tatui ina o ila ua le faa unga ina o seanga esi. Ole mai a ole faa tau nu ina ole falabelabe. Ona ya nga ia ile a ifafo peitai. Na toya ngai mai to tonu le fale na fanga ina i loa ele tama. E tau nuu leo leo mali ambulance, wata atia fo ili faa tupu faa lave lave, wala vea ile fana le toya ina. Sa awina le ali I lalo le baainga leo leo ili ama jail hospital. Sa unua detective superintendent Chris McKinnon, ile toa ole tama. Ilo na tali atu e te ili faa tupu faa lebe labe, na se manu e fana umai o la ua ola. Ma ole faa iunga le nasa moa, ole waya telefoni. Faa fitai tele le faa fafonga mai, ma faa soifua ia.

Ele si uforma ali el na ona foi pese tu lima le sunga ya lo fama la foi pese fa ngalo ngata yo la tu si uforma ma tango fi e na na fa ma ba ya tu ai mali si le o le sa mo ngalo ya ai ole ata bulu ngat tu tu mo na ngal si le o le sa mo ngalo le si uforma le ta fun high school mai America Samoa ya mali mo mori o le au fonga ata tu te mori aso ai lu ta tu te pa au awa o ya lava na ya fa ya lao lao le ta tu te mafuta i lungo pe au manga ngal ngal le ya Wafwa yone tatu penei. Ya tau hai nei alufangia le tua le aluatu o le atunu imano longa le fia fia na nei. Familia le tua, le fia ufo la fola, le asupaya tayao. Ya mai le aufangia luenga le siku leo le saa muna ngalo. Ya fionga ya pito vao maana ya Anna Maria tufea vale le taala mala utu o auna matifaa mauna aluatu. Afai foe wasori. Nga asa maafaa mtalanga wala utapu wai mai. Matou te matua atu o na matua faitama. Ele mana tu mawulunga leo fainga aluenga lea tatu tue feilua ili aswa tae alu teimulu tatu porklame. E tu lae ono lea fiafise ia paa ia foi leiva. E mana au fainga aluenga le teminei. Patofa, soifua, saamoa lea tunupele ilianga.